ke moshweshwe moshwaila le kgolokwe le saba go ka le mao a ise mogeneng a ga mogena bona mogena ke hladile oha aba fumana ba rutsi ka tla sa sefate aba ba dumedisa aba ne ya madume.